mi omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

0: àwọn ẹ̀bùn kan ti sinmi sí wa lára tó dàbí ẹni kó kú kó dẹ kú àlùmọ́ ni.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Nkan ti se lu e bagbara olorun oba de lo ku onu aye niyan ala buruku ba won ye ko wa siwaju e loju orun loju ala o nje jije nitori kin wa ni bagbara olorun ba wa e to ko nje lowo ato nje mu gbina ni adebita ti bi ri agbara o fe da wole nkan ri aya re nja agbara lo ni bagbara ba de ko si to da wole ti o ni te sibo ti o ni te siwaju odidi odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo kan eyan merin ninu amere re ba ba ngbadu enikan sun enikan wo tan enikan lo re to le me wa enikan joko kale olohun ni pariwo mo se mo pe pa to to si kerin won bo ba pe yo gbi ba gbi abi to si karun to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo bagbara ba de enikan soso lọlọrun o tule ti o ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ile ri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje e lo mu kan ba wa e lo mu kan ba o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so mo wa mo be ni mo ni ki ani n beere sugbon ta gbara ba de nta beere o se kini wo fuwa un ta watch wo wa jade un ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa eyin o pe ni porita ko ye mi a fe ko ni ta fe ko ni eko ma tun ko yin lo tun ko e diju yin dada ori akoko die ni mo fe lo awon eyin olorun ti sadua fun wa et oro ase to kan mi a gbodo biire agbara ki to bere oro ase yen.

0: wage mona dada o ibi ta lo kan yen te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ranse olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi wo yi ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lo won je ta na lo won je ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi e mu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan e wo mo ri to le meji o ni bi iduro wa o ti e jo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na go kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o mo fe ke e gbagbe nte je bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Mama bi wa lere bi to ba so pe ya di ogbe o le le ile oba se Jesu re ti kun ni mo ma bi alere o se pataki je to ko re lekan si.

For me, I will tell you something. Me o ri ona to da to ki omo Olorun ko mo in party. Emi Olorun sinu aye e to to ona adua kini adua gbigba. In to je awo be pe ode, ni pe awon bi ta ma fori adua wa so la fi mo ro be. Wo adua gbigba fun agbara Olorun yen ko si ona to to ke se pe awon bi ton fakan si yen pe ni won fi party yan fun kini wo to that agbara Olorun a ma wole iwo gan wa be si ni ri ayipada to se kini to ni agbara wa pari wa wa pe orugo Jesu wa pari wa ma awon emi yi ninu okan mi wa ni pe mi o so pe ninu okan re o ti di personal emi na mi nibo ninu okan mi ireso olorun na ti o ba soro o ma n gbe aga eni awa leni mimo gbogbo awon kan to pada je yo yen se emi mimo na ni mo se gbogbo yen wa pariwo gbogbo eyin emi ara e jade emi ki mo pe emi ara kini yen lo fe pa wa ku loni elomi tori pa jeje ni church iro ni to ba ti po de bayi emi ara yin a se kini emi ara yin a pewo wa wa pariwo igba to biwo ni emi.

eto wa fi le leleyi o. Hallelujah, lase Olorun. To ba ti pe oruko Jesu, to pe na mi mimo. Baba ma pariwo. O di emi to ti wo ninu okan mi. O di emi ti Olorun mo yi okan eniyan ka ti awon nkan japu japu ti o fi ni se kini. Ti o fi ni wo be. Wo o gbagbo lati 200 years. Ti o di emi ti Olorun mo yi okan re ka to ba wo gbagbe e awon eranko buburu oniruru nkan emi aye emi ara a se kini a gbabe kan wa pariwo ah Oluwa mo mi pada o di emi ti a mo yi okan mi ka to ti wo leyin ye laarin sejo yokan to ku wa wa gbe yokan o di emi ta se kini ta mo yi okan mi ka ti awon eranko esu ti o fi se kini beni titu ni titu tiritiri oni eyin na ti je were ni gba kan ri to se oniruru ife kufe sugbon nigba ti emi olorun de e wa ti omo tan omo olorun ti kini ti olode to ba lo ye bo ti ri tele yo tun se kini a to pada ri be Oluwa mo bi pada e mo ruko Jesu e gba to Gbàdúrà yẹn dáadáa mọ̀ fi ara rẹ ṣeré. Má sọ pé ó di tèmi òwò. Pẹ̀lú gbogbo tá a tún rí, ó sì lóò di òwò, ó jẹ́ pariwo. Ó di ẹ̀mí tó ti wọ́ nínú ọkàn mi. Ẹ̀mí mi máa tó mọ̀, má padà. Bí a ti wí Olúwa Jésù, ó ti rí bẹ́ẹ̀. Ẹyọ kan yìí. Oni wa gba bayi kin le pe microphone fun won to ba ti wa pe uruko Jesu to gbe na mi mimo anu ti ma fi wa lara awon ti o korin ni aye raye Oluwa je ri anu yen gba emi so pe mo ti so ko marun emi ma so pe Oluwa Peteru ra anu gba Thomas ra anu gba o le ori agbelebu o se kini akoko yen wa ko pe gbogbo nto ni wa mu wa pe junu na wa wa bebe fun awon olorun anu ti ma fi wa lara awon ti o korin ni aye raye ah Oluwa da anu yi lu mi o